kambrinya ya Rad Msambiki ya msupra misela za mbeza vachuwabu avaviaga mabasa a zombi mabasa aba ankwelu wa karuga na miemu zombi mabasa aba anda machipiri na masha anumurimani ya lisune chuwabu ninga mikalu zofuna wila ni gumani zelu zotiano tiana sabani norumira wila iyo na azomu inikana zelu iyo na azomu inikana mubuelu wabana fanya wila iyo nsogorie ma okala wadiritu walogo neo mbunye masikume njene onijo mbela mburo bae mbunye Rad Msambiki ilaga mburo bukani azombe kaza nine sile zino sosani yon tamala revadidi maruma Rad Msambiki mwanyo vinagwa ulivruwa epadi eji yoko kaloga na mio.

0: no namundi mwa Constance Elias Valani nilaga wila mtambire mikubatu esizi mdo na muzo mwe mwesa nilogaga ya Mr. Jerry no na arumela gawila chibarzeni nyo muli mwesa ontide elavi logo unji no na mwaruma ubuwela wila na sikuna mukani vinagwa jibo na Aisa Aba mwaruma Aba atanu alogile nyo mwaruma ubuwele jwene obe obe kamunati
1: Dikaya nubuelo yowi dikose vina jibo na nameba aba atomile meveneva
0: Mbwenyejo wila mungeze la muzizibaye wila muafize le vina guwa wila mulogena wila awe na kosepadi ya jibo enyu kumunamu
1: Si dingeze la muzizi wida asusele wii ntaganye mazu nisasanye vina jibo na nameba aba alogile meveneva Se kumunamu
0: Nuna nikalaka chirichiri ya umamalilo amakani aba Ninga marugela yo mdu nijo wila okala una meba, okala muyesa, nibasa. Nurchaweni, nibasa. Nifanyala wila mutu, avede muzizi, uosisa enza dungu, esi uosisa enza vinaguwa, mwobuelo, abamfuna wila yena zena. Na vinaguwa, nikalaka nibasa, nurchavadidi maruma, mikale lo sabani, okosa jibo, nuna nibasa, vinaguwa nifuna muwaku. Yonafuna nizio mwanyo jo wila, mwa abale, amfuna olaba, na Mr. Jerry, abale vinaguwa amfuna omkamieza, Mr. Jerry, na abale vinaguwa amfuna ukana, Mr. Jerry, penu mitiponi, zawa, matangani mwawa, na mikalo gani zimfanyala wila awene, amfezele Mr. Jerry.
1: Abale otene, amfuna olaba na Mr. Jerry, vina amfuna ukana Mr. Jerry penu, ana matanga, ana penu mtupo zawa, amfuna Mr. Jerry kale na awene. Podu diginya mtito wa oitu seti, 74, 79, 054, Na mtuto obu, awe ni anokana yo dhelo yologa na Mr. Jerry.
0: Nona, Mr. Jerry, yu notamaleva didi sabwa ya okala na iyo, sabwa ya ontageza, esili zinko sepati zenyu, ya muyesani, muname bani vinagua. Nijeza la kawila, mwaruma, masaka vinagua, nikaleva muza vinagua, mabasa mpu, kaloga na memu zombi, makamaka mabasa, aba, azombi.
1: Pumonimo, pumonimo.
0: Nona, kito, jibu gani funa yo ufuga na mabasi aba rabuno ya Mr. Jerry?
1: Jibo efuna yofuga na mabasa aba enu wadabuno, jibo ya musoro ya nloga, mbuga oikana mkuo.
0: Kito na mikalogani za hene, kanta gizeno vangono.
1: Sabo masaka menji, omayro mtiamu ya na olima eka, weyo udho udho ile weyo, mbuga bugaro maa onogu ono uyela.
0: Nona nsaka nosinanga,
1: onimu wadabu. Adamila gani nsaka nosinanga, alubwa na enje ne.
0: Ano ubuwa.
1: Amagilo ledo, unuwa ona ano ubuwa. Jijibu eji enloga minyo mbuga ukana mkuo.
0: Baito, yu notamela nivadiri mwanyo mwoteni, wale vuruwa na mabasi aba, karago na miyo mzombe, asumane jino. Nopa kenye naikale lo wila asumane jino ndawane kaleva mzavina kwa na miselu zina guwa. Na mabasa mena, azombe, karago na miyo mzombe. Miyo naikale la radhi msambiki, dirumela ganinga itugwe mulizu na ichuabo, di nchemiru Arsenio Alvi Cipriano. Dimeo edile mabasi aba adabuno. Note yane na jibu ya Mr. Jerry elagawi mbuga oikana mkuu. Mpaka sumane jindawa.

0: Baito do ali kope ni wila ntowele makani ni na mwesi no na ufanyo nyumani ya pevo ya radi Msambiki labo ninganti na mabasa waisa na uzamani okono nyumani ya pevo ya radi Msambiki iyo vina banto menja koko anzi mungu koni mweno fanyelo mligela mwesa shando shikanda odu onda no na Agalilega mirima dhabalo tene anzivilu wadungo dha provincia ya Zambezia. Amsambikano, kufunye vina kubela Msambiki na abala mfanye vina Msambiki muzima. Nona shando shikanda, iyo nopura mudzira na aligela balo tene anivuruwa na mizisa mabasa. Msambiki na kubela Msambiki ayumo vina dhote ya otiana. Amvuruwa na anzivilu wadungo dha shando. Yake soya bachikumi na kumela dha katana mola. Moyoni shando, maligeno na miwa anivuruwa na mizisa mabasa.
1: Moyoni mwetene. Anamewa a radio Mosambiki zina nagadili Shando Shikanda Mr. Lego
0: Shando Shikanda dhavito mwa dimegi ya mabasa a oisa anida dhavi ya kaya machukumila wakumila katana mwala
1: nonanga ni malo roma diretu nodhana jibola diretu kariru vene vina maote nabale andifara mio amfara kanali yaga mio Anozwa wila kada siku mnovolo wa dungusha.
0: Shando nolaba?
1: Se nolaba majini nolaba wini.
0: Yake virile epulena mikalo gane?
1: Yake virile mwadhake sibilidi virile mio.
0: Shando wachima?
1: Daruma okurumu wa vanginini hivi. Sabadaka na zilobothi naguwa dhafanya ilowedi yuwa. Mai naguru dhamulugu. Niwe edia dhiloboda vina dhikala. Mwavanini so nifuna nichetie. Azambeziano.
0: Apo mtengu shandu wane jile wila anabalameka na uchuwa yele. Gaka ni gamzumi ile vangono.
1: Azamani balo gile. Lwe ogeda no zuzu monogwa na muratu. Ntao. Tenki oromo koselo buyo. Kadelo bubuga sugoria gama bugatida ina. Lwe edima bilika zintidua
0: viajwa. Omoda wane. Pumremo, shando obagada naguru na vina na dungu varidi. Mwara mwayake jino, mikalugani dinda na shando dungu dhae. Sabwa shando ole mela, wale melia bali anzivilu wa dungu dha shando. Miselo nona, dinda na masiku mengi supage, dhimpadwa masiku mengi mawani. Nona, zingi vina notaga mintore, mwabale ya ntambile dungu dha shando. Iyake ji, mikalugani ntambile wa shando, obe dinda na shando mwabale ya ntambile dungu dha.
1: Iyo, Nchatelwe balaima, sabwa yowi kaninkosa jibo para wila na kone atu, obe na atonye atu. Iyo nindana jibo dho laga, nindana jibo dho wime chamurala, nindana jibo dho vulu mchareda. Se.
0: Kulewe kala warada vulu mwanadungu bae? Dei wajibo vigaruma?
1: Dungu inkakodela. Mureda wali wakamani, onu diginyea. Mureda aga diginyea, olu
0: onumkamieza.
1: Mureda ya onu zivili wavina. Se, agora numpodu dhana dungu.
0: Iyo tabu ya?
1: Udho tabu ya na aredabala li wakamani nadha. Udhina dungu, udho vaya egumi. Para wilo ole ali mureda, azio wila nadha malabu waga kanatu goma. Ni hapa tinki divenyevu.
0: Mwerebo, dhake sibili zikimile shando nona shikanda wibia na vina ucheti ya nlogo. Bagatina mbasa meinagua, anka navi ukuilu waninga mwadhe la mdhaka ni zina dhamdunu tiye sibili za varvar. Zikimile shando, wantamilu wavi, kala wavina haka na njezi na shando wila kithavi. Shandi ulimu ni mwa, ube ulotia, esile dhako siye baga ulumuchare na nadungu. Anka na peno digi na mchito baga muziwa, utamilu wa shando vanidiye.
1: Okuwele wa nonanga kuapararle nada. So, iyo, naroma wila nada. Muzizubu no kaya muzizi wocheta. Sabwa ni kana dhilobo zinedi ya iyo, zinkodi nitia iyo gona. Intao, aba anama kuwa alibavish petakulu waga kuwa iyo nalogepa. Pure kwantu karamu mveda mtu mwina, adha chete na weyo purke muvanini. Kara dhilobo zina dhinedi ya iyo. Ntao, amalakindo fanyela nada.
0: Yake jino mwono mila nutamila dungu ziso za shando, shikanda, dhavi. Kalenga mfugule msuo?
1: Ni fugula. Msuo malo fuguliwa.
0: Abalia vina goa amfuna shando badidi borevia nyonya gari kila iyo ni mfuna shando mtu bo ni una shando shando bagene ya malaba bano ne meka din laba
1: se majimu vane ne ni malofuga dima ya Zambezi ya mzima onozi wea bani oni bajibo udhofia mirimani se
0: kuloka shando mashkino imela dhake sibile nona kafonyile mjelilie
1: nada dha kesi bili iyo na ati ile wila wiba jibo para wila na miba achete maji ejile nkwilo wa wila porque iyo yesa loba aliwana kaya ogula yesa loba aliwana dejba laima na alivia yesa intao nunanga nelo kwa na porque o yesa nivaiwe na mulugu
0: pumanimo
1: se
0: nona yake jino shando fula na dungu ngasi
1: yake jino Varumeli yaka ni fugula na dungu mwavani ni dhili taru. Zimalo hiyo wika mkanali ni muyutubi. Zikala hii na evoki wenzilo. Kwa silimia na mdumu wa suraj.
0: Kuloge soe, budule minu, budule umatuwa ni?
1: Se.
0: Nelo vileo kuna vina?
1: Depoji, zikala hii na vina. Dina de sumane si dinda vina guwa para wila nga mulogeli yu wila ni malo fuga di madha kwa Zambezi ya mzima
0: musuwa malo fuguliwa
1: ntao vare wa muzika wa Zambezi ya shando Mr. Lego tinka kaloroma yaka ya jijino
0: yaka jino fugule dhabi shando uibayeka obeoka na nona awa nganie dhake si dimele wila miyo digadho fugula msuwa ga difuna romo yiba nangana difuna romo yiba nangana kose ni imani mdungu ni difuna miyo dhana mwanamewa yaka jino
1: fugule dhabi shando mworoma diromilemeka maji masumane si dinda nikana jibu hini elimudila miye na mdu mwasi nopi dikane jikosele miye na mdu mwasi uraji dikane ina guwa atambirile jibu dhii na kwesi dhikosi le miu mdunuvi. Mwamirisi zivirile. Aliba lumaputu ena guwa lu Tanzania. Andili garela wila. Unampula vina guwa andili garela wila. Nikose ntaganyie.
0: Mwibe wa mwada.
1: Mwibe wa mwada. Majabo kade nitama gile choologa. Porque dhilobo dhi nkontar na masukwaba mena guwa nda.
0: Anda.
1: Nta unga mwidu ulo sogoro. Oni mpertenseru mulugu. Iyo nampo di wike chavadidi vanche banini.
0: Mbwena kala wali gaga ya wila akose mbasa mbwa mbwana shanda.
1: Si.
0: Pumbwena mwana oru nchameru wa shanda shikanda mwesa wa provinsi ya Zambezi. Ninga mfugule una dungu imale nyovruwa na nikana vina. Dungu iji tamile uyo novira vina ukuno dungu iji nwanga jake jino je belua nantenyu ninge. Kana mutumio. Eji lagi ya ni chini ya funeo vya na ninga mselu wana mwa shanda.
1: Na untenyu ninge dungu eromile yake jino 2026. Dungu eromile yake jino 2026. Dikosile muzizi wa dia 2 de janeiro.
0: Kuloga mfugulene yake ya vina.
1: Dungu eromile yake jino. Bengada eso dina kwa thidile ya kuda kadirumela. Depoji bagada.
0: Vina jile nova.
1: Tenyu medu jibo ya wale. Jibo ya wale soki ediloka na
0: wiwe chavadidi
1: ediloka na wiwe cha sabwa vidu ya nukosile ya kejino se jubo ya wale nita mwavani ni dhini

0: Dino fana dipe nona dungu vina eki ninga malogela misodo shando dungu isi intamilo na mikalo gani nona makama kesi diswa muromele olali ya mbalo tene vina nzivelo wadha shando shikanda anami waya intamilo na mikalo gani dungu isi
1: dungu dino tamiru wawene muhadiretu sabayo wi nunanga mzuzubu wa romele iyo oparare ya kalenga wila Nelo jeziwa.
0: Atoka nantona.
1: Aka nantona. Mwa jibo za diretu. Ntamo vani ni dungu zino tambiruwa.
0: Mwenemo.
1: Notamala mlugu vopita variri vini. Nona enoni vaya guru vina yo zana vi dungu za diretu. Porque mwa vani ni ato mfuna dungu za diretu. Dungu zilaga.
0: Zinda na muselu.
1: Zinda na muselu mamuralani. Yo nupo duko sa dungu para wila aburutu non podu ko sadungu para aburutu ko sadungu para at abala namirala abale ankali ya watu ena porque movane ne dungu non podu kala doza batakulige biwa gai kuwa vo odu moda banyonya moda bagazivelu aeka dungu tinki atu otena zivelu ya vamuralani aima na ama mbali ya vina
0: tenemo
1: se
0: Vina kuloga kala odongo basikumenye dhinkana bukala vogo wa malafina burumiwa burevudho leo wao na udhula mwana nyeze le wala dungu jina mpolo urumiwa wanyeze ni mpolo kala mtipone wala kala mtipone dungu na mpolo urumiwa
1: nika kala nga kuma no mpodi dungu think atu etena azivelwe
0: shando muse li obo no nanyo ninga esa mwakala esa vi mwono laga nilaga mikalo dha dhuwao yibela balanzi antamila dungu dhanyo ninga esa mwono laga naga esa vi yola ne ninga mikalo dhuogo olana yola mwesa kale dhae mwesa kale dhae mwleka mwono guma naga mchukochi la mikalo dhuiba wawo yibela bale antamila dungu dhanyo
1: ogumana iyo nino gumana bani chukochi la soki kala wajile wila kadamutu umbali wa namurima wae ilinga mwana vatakulu onombala bumulaga bumulagi adila za diretu majinga manyumburu bakusada ya damsoro numwe
0: wa mambale vina busegede
1: wa mambale bugavi vuza wila gora mie ya divonile uvi para mwano odu umladilani uziza numwe ukamwali mbava agoro mbava uku uvilena uvi intao olaga na iyo nolaga nila so kada mtu waga kala vohiba nivaye onda na zeluda ya damsoro numwe
0: Bure vina kama losanya dhaka ni mvuza mwisa mkwaya wila mwiwe.
1: Kavo. Umfune jine jile. Eko sileene. Bama longu ajijuene.
0: Baito iyo na muse lubu na mazu ninga ba mwisa. Bilewa manja kukwanzi mkukoni mwa. Yoni loga na mwisa shandu shikanda. Mwisa unibaba didi mpuno mzambezi ya maskini. No na balanziwa vina noziwa. Dhinkosa mwisa odu. Dhinde yebuka kusavi. Muromeli ye uiba. Mpono mozambezi. No nani kana mtito da 24 27 14 yola mloge na mwese. Mukana vina yomvuza burebe imvuza le Domingos Albert nyo mfuna wa kwania. Nofuno ziwa vina guwa dhingi na mwesodo. No na nafanya lovolo wala mloge na mwinye. Bilwa manje koko. Anziva mkoko ni mwekana miyo duo roma. Imalige ilo mlebo niwa. Uvio mloge nyo zilani.
2: Nilo kukono wa sivogo mestre maushe.
0: Urban.
2: Mestre maushe Aurelio Vasco.
0: Ah, mestre maushe. Osimogo.
2: Wasimogo se.
0: Nani furuwana?
2: No vuruana ni makali wa diretu mai.
0: Baito, mulogi na shando?
2: Mnu mwodo nafuna ni mule gire mezi. Mabasabu uka maparare.
1: Si.
2: Oko lwa gaundi mwa maji. Tuna mnabu ni mavino tabwa.
1: Vino tabwa si.
2: Vino tabwa maji. Olaga wenyu mwro ubuwe la parogara atu tene. Iziwege jivijibo kane tomo ya.
1: Everdad.
2: Awara ina huwa suwe ni watama wene bae. Yatukula mlomo ni bae wa tamaga wani boronto ba mpya ni wa tamaga. Yatuka vinkala.
1: Eh verdad.
2: No nonge la buya.
1: No nonga se.
2: Brigado, mabasa bwe lo vi lo vi lo.
1: Brigado, brigado, no tamala bopita.
2: Bon trabalho, mes.
0: Mestre Mauchea, no tamala, duale mestre Mauchea, no nodi lo simogo. No na sisi dalo gashando, bagena fanyela, odana miselo dinfuna yuana miwea. Kaya miselo do segeda.
1: Se.
0: Na miwea vina ba kamea man. Kana mwina guwa. Muna kwa uvizira niyo?
3: Kwa shantinyo ni kulawa Gwerisa.
0: Gwerisa, dere?
3: Dere, si.
0: Kama mwina kwa shantinyo?
3: Numse ba mdimu anayiba diretu maji.
0: Mwina ya.
1: Brigado. So kwa shantinyo.
3: Si.
0: Mukana ya wanyi dada, pino?
3: Nadari mtamala nadara basa aduina sugoro.
1: Okay.
3: Aibe pama meji mumumwe uelela.
1: Niyo wa mdimu.
3: Si.
0: Baito, notamala na alna Constantino. Iyo nifuna ila natani lena guwa ila balafuna loga na shandu. Mwarma mitales neu. Sabo akala wa yana njezi vina. Otia na miwa dungudha akala wa vina nukeluwa loga na shandu. Awenji wano. Nibe nilo luwala umopea kuloga vina vani ndoa odere. Mopinya ufani ndoa murugani peno. Mwanoga ufi?
2: Mwanoga rine kerida.
0: Ah, utebe munu?
2: Natebe munu.
0: Eh. Shandu. Lute bemono kambe na namewa
1: kaloga ni mundimu wa egumi
2: iyo dikana tena ndimavina
1: okuno ya bambaya
2: se
1: do
2: shandu mie no tamale na bangono
1: se
2: gibo de vole chile ibili ipiri gibo mite kanya mrida vankala yen
1: se
2: mitu no iba gibo vankali wazi na mrida mao sapiari anango ibili dimbala
1: e verdade
2: Mtu noiba jibo vankala mtu vankali ye. Hanga nakava. Akana memoria za bura ramo iba muishu kono bule mangila tiyeno.
1: E verdad.
2: Meno tamala mambasa sempre aloge vila wene.
1: Se.
2: Nga armo koro mana. Ankoro mana enju. Nkoro mana kanyo.
1: Se.
2: Se. Mbriga.
1: Nga koro mana vina muni kose. Muni ogole.
2: Nada ogola kukwene.
1: Sabu elue kavo.
2: Kamu nakale ya bure.
1: Sabu elue kavo onedi ela boyeka.
2: Nada, kanakala.
1: Muga na wila linyada nino lupa mno loga wila yeso shandu tu hapa mvonya.
0: Gyanji ya kayadu?
2: Jeleguwa kavo, onko duo na mtidila na mkolo, onko duo na mkoyaso, ngori ya nana. Anogula mtoronu.
1: Ever dad.
2: Sambu cha.
1: Se.
0: Nota mala keridu?
2: Papa?
0: Nota mala sabayo kusei padi adime ya mbasa.
2: Obrigado.
0: Ae sabo na ogo uladi nyu okai, yoyo zoni nda na ukuro ila nyu mvode wawe tamaru, mvode. Mbodo wato nyela jangi wa dheretu ila wene eri dheretu vina guwa na gwele mutro ninga malo gelenyo. Ni kana mwina guwa bani? Halo, mwile nzu gani wana dheretu? Mulovi?
4: Ndogo kuna lukware baro mnyonya.
0: Omnyonya?
4: E.
0: Lina ani?
4: Ashimi.
0: Kambe ni? Shando? Odu. Kambe ni mwinyo no yuwa?
4: Karunga mso shando egumi.
1: Egumi, brigado peni nyo.
4: Minitana.
1: Mano vidada ano budua varirivene olo mfuna wila akade mano vidada en primera mão unodhuwa mu YouTube badhuwa baleba shandu Mr. Lego de etene masuku etene dino voloa abasta agaleba shandu Mr. Lego yeni onotemana mano vidada adhuwa mu YouTube ni avile belemwene mu para wila kadajibu mvoloa yeni bagazo wila evoki wa ina Porque kala dhina dhimvolua na mambesi, kala dhimvolua na chiguo, baada yaani.
4: Okay. Mzogina za wani, mzogina za wani.
1: Se.
4: Kori mamunazugunti, wani mamunazugunti, mgoba za wazo, wika na kaini. Mgoba kore ya wani senzi.
1: Brigado.
4: Yamba.
0: Nota malani. Naruli kware, na meweo. Iyo falo ni kana vina. Shandu, wanloga juu dungu ichiswa na Suraish, egi mbuduli umatuwa ni nzilo, ni wafuna wadabunovi na mangabavi yukuno njimane pebra msambiki. Ni natu wa fiyadana meweo, chini fune umpura miseluni na dungu ichi.
1: Dungu ijo, eloga wila mano shandu, ndowe nitawe sababu mruda na hapa vano opia. Se, sababu iyo nuhona ni kala wa mruda sile dhila, Dhinkosa we de teni badaga kalanga anamanda manunga na binokulu. Dhinkosa we de teni tinki dhoniwege. Kujile vo, oja vo, aone tinki aziwe. Ntao, oga javo diretu. Atebuga puliwa vatakula ima baga, akala mpuliwa kaya weo.
0: Baime.
1: Aima tinka puliwa, obe maadhiyo tinka puliwe, nikuvana mwenaku. Sabo javo mwenaku. Ntao, dungu ujo endhana lagoyo wila... Vamruda na pavali iyo vanuwa opia. Se.
0: Iafanyela dhavi.
1: Dungu ya.
0: Murda ni mwa. Apo mselubo mfune nyudha na ninga mikalo dhulaga. Iafanyela murda ni mwa.
1: Wila. Wila. Mugakala. O nigakala na namanda mani nila na amuthi. Sawa ya wila. Dabuno miyo nigakodu kanavo mwenyu. Mangwana miyo podudu okumbira vanu vao. Abwe ya soka la makani. Uyo gaika ane mwenyu. Urudho kumbira vaan vaga, abe ya vina soi kala makani.
0: Mwanimo?
1: Sabawila mudhao, dulong kala na weva kukuvi.
0: Yale bugangani?
1: Opitolo baaliwe na weo, sabolo baaliwe na weo, sukunto, oluwo lapela maji ereda egasia permero numkuela mwana maandamani kada no danga ni inta no fanyela wila na na maandamani ne dege koi koi sabawila ni la mudi
0: pomana mo
1: se
0: vatado

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Ki manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto. Onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kile mele la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha
5: wera sisiano muje sosipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni sosipasha okalosha no chuta.

E Moati, ah, não é nada isso, não é nada isso. A gente paga, a gente paga. Nsiku zingasi, pitikanya, ongafamba nyombui, nyombui, nyombui, nyombui. Wa? Watani nkoma? Wa, yine ndalocha, yine, wa, balianga, yine, ansanga kubasa, wa, yine, aishamolianga, yine. Bina longwa kumi na kumanyalo nga manyalo zungululo teneba. Bina kwanisi ka lengeseka nkambi. Jita pupuza na kulengesa nkambi kwa kwanisa kuziwa ntengwa chitaye. Tangwa chinjanji, tangwa yantwa zinji. Nkambi funa kuvera upungo. Nkambi funa kuvera penu kutuweza makajiro nkambi. Penepi ni pina tinensa kakamwe. Unga cherenga wati wanda luzwa. Unga fumabure wati ya cherenga si mtu nkambi. Tenepa. Pina mala zinzepi. Pina mala mikansu. Pina nensa. Antu, asink, kumukana kutiti kusubenza mpaka provincia tete, mbati fika maruwa ni ninga zobwe, ulongwe, zumbu, kuchiuta shifundi na sanganu malipata bulikira mlongo tiwa nyumba mpepo bulikira kusindi ya Maputo, pontu mbati kwenda kuduwala kutiwe kati mwanzinda wa tete malipata pa zana na manomwe, tobo makono manomwe, mbati kwenda kuduwala kuti unati pambasa pondo pa mazana mfemba maku matatu na matatu muonda media, mazana matatu kumi na mawiri ino and makono, pa maku mafemba na matatu tobo, tilongi maku mafemba tobo mapini matatu kuzobwe, zana matatu tobo mapini manome ku ulongwe, maku mafemba na masere tobo disu ya pakabonga kuzumbo, kwenye kuku provincia ya Tete. Kwenda nazo mwenye kusiyana mpaka nchisi unafunefiku kumula tili pakati na pakati pa inu nsiku ya Musambiki mafumu mwenye.

yakaka tabukira pezi nakubala mafumu omwe atwale asaona nyato amamizimu kita kuchitamba na nawo mazwa kale kuti mundu sabala munthu nzake sabala ntima nkhabe inakumanika mchifuwa mamundu nkhabe kuzwika nkhabe anapiyana nangwache sachita kutabusa nyakubalawo kutabusa makolo awo makolo kuti kuchimina kita kuchimina kuti midapisiwo midabala nkhabe thangwiyanji na piyana zinji nkhabe kwanisa kulemeza anyakubalawo tashu nchisi kumina boss na mapindi kumina mpindi boss 23:21 kumikina nkati mwaradu Musambiki munu nsinda wa klimani mabasa pakati na pakati painu ziku ya Musambiki mbonyo kafika kumina boss na mpindi makumatatu penu 23:30 napita nchivirana na sindi Maputo tive mpango za ziku na kudapa kwa inu ziku ya Musambiki pamalongero achikankere tukulonga chizungu.

0: jabulela
1: ukokela muri soja makhanula phama ovijeni ha soja sichu mbowini khanune kume awa kumera alimento tuturutivu tio wai orno nutri sao alimento orno nutri sao ni nuha na mi polici na biku fina wa khuluka na kala sana na mala ana fai bundia ni hawo bakupa wa pulai wo komandanti ya holder ka DJ mede kwahu wo hole li here ya mede kwahu rrumwa ladhiwa mikrofoni baba na ria humwana ladhiwa we pepe lampe mikrofoni lampe mikrofoni kino la taiwe wanu halo la poko radio kita bom brigado e haweni go gihera won microphone radio go gihiri wawo olelo olelo riwenno ko kwanyira kasehe lo hendia huwo mwanana